0: kwera vocha ya ngiritha tene gaukinyira.
1: Eh ne kada idia muno na ngauga thengio.
0: Eh ni ciana ira hatite sukuru ka niki.
1: Eh muturire uyu ri.
0: Mm.
1: Kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema.
0: Mhm.
1: Duko guo wonete handu ukohota kwinyitirirwo kidogo ri.
0: Mhm.
1: Mundu ni iguaga kenete na ngauga thengio.
0: Kogo tutikahinge thoko eno.
1: Ah, si adoko de kahi ku adoko ni jega.
0: Yes, no lahi nya star 420 hash. Yes.
1: Kai kira hari hasu ku faster.
0: Okay. Tida ega mune ne?
1: Na weta ku.
0: Yes.
2: Die na bre gu dikiriria kameme kayo kamu igi. Theni wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore u. Odie na bre gu dikiriria kameme kayo kamu igi. Hamwe na tafarira wede te ta arahoka. Shajamuka. Kwega gara. Homoka. Therera. Wei torure. Kwega gura keroho. Kevosho Night Live. Jajo ya mutorile. Lere boka. Nyama choma mix. Mwe joyo part time. Mwogi di itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ori hali ya hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you.

0: kilomita boine ya kameme kayuka moige sheha dadha mwaja
1: na kiwa kia gai kiroiga atelele Daudi negotago atoraga tegago ni Saulo haria kumunyitira niguo amonine
2: rwegaro wa kiro
3: nidagutia Jehova todo wa thani wothe ole ciandaine ciaku haleluya
2: kiwo kia gai mugatioria wikiraga ngoroci tuhinya
1: doka kwera mundu muthenya wa muthe we urathikireria ati ngai ni ateithagia mundu akahota kweherera itimore othe rikagyo ria gukunira
0: irio cia kiro metaboine ya kameme FM.
4: Right. Mitaboni ya kameme kayo kamo igereza. Inyanya tiketi reka ikumina keda. Nyege tuan ko John wa hienyo.
5: Yes, nani keto chef gathemba del team master.
4: Ehe, nawe unaitu aje. Shiko. Nageza nagi ya Kenya tuko tuke kiamu kira ilio shikiro homudhenya wa umothe na akoro genete mono todo mitabu ini ya kameme kayo kameke tuna Reverend Mwenyewe Ashafika. How are you?
6: I'm fine, thank you.
4: Nice to see you.
6: Me too, thank you. Yes.
4: Modo onago kuona tu uguwale. Ona lidi wa mwadha nile. It's upon you. Yes.
6: Yes.
4: Nice to see you.
6: Thank you, Ahianyo.
4: No, ratu gata.
6: No, de ratu gata. Kanyamwaka. Okay, Stacey. Thank you. Mwala nili ya daithi ya.
4: Nekarogama. Nekarogama. Negate kira.
6: Yes.
4: Yes.
6: Dimwaka, Ahianyo. Kumaki liriga na. Lili ya mwali haha.
4: Yes.
6: Mwali na chef na makdi.
4: Nigwatuiriga. Ya.
6: Nigwatuiriga nete. Dia ikona na ukunyora nyewa teka mwana kadiri.
4: Na hindi na hindi. Na kia juga nengai. Yes.
6: Nidhero. Toku hoya na chef tutia kuhikora.
4: Dikwari ya mono. Dikwari ya mono. Dikwari ya mono.
6: Okay.
4: Yes. Hena bonda laka haruwa samimu hera oke ni ya mono. Ginyadire ya kuono kero garuga. Daro haruwa garuga studio. Kukwira na hiyo guo. Nero kena.
6: Nima haku ya kuwa ya laini.
4: Nima haku ya kuwa ya. Yes. Karibu sana.
6: Mudhuri sinai nagawega. Ni ate kita mono.
4: Utugata
6: ine wawo ini.
4: Na bayo ya najira kukaithie.
6: Thank you.
4: Na kenda hake tugata kule muna
6: Naivasha.
4: Naivasha
6: na JCM.
4: Na gedhi geshe mudo wetuo Mr. George Kagima mudhuri koro kule muna Naikuru.
6: Thank you.
4: Anjira jeterile kiugo omudhi. Nigietereide muno.
6: Niguo. Na ni dikirele dekwaliria dikirelia kwa.
4: Karibu sana.
6: Amen.
4: Oh yes.
6: Ni de mohonoku. Na nyeda mwadha ni muno. Niguo dhura na kujagura gatagatindi kandu aingi magenda guka handu ta neitha cia ngai
4: yes
6: gakimugeithia na gageithia ginya chef ndimwirega na ria ndamwone ndakenda muno
4: ee ria kuona mwathani
6: ndamenya mwathani athithe kimwikaga wega
4: amen
6: ani joy ati beo ya ngai ndiumaga
4: amen
6: ona ona ngera marire kwa ngoma mwathani agatabrukia moko make
4: oh hallelujah
6: amurute kuo
4: amen
6: yes
4: amen ira no ona rilo na kahujia na ona kenera ugire ira no kahujia
6: na tire na kuga ngimwira uguo tondu uyu ni aria ngai witu aigaga ati ona mangiara marire kwa ngoma guoko gwako no gukamagira
4: oh haria mari
5: even if you make your bed in Sheol
6: yes.
5: Yes
4: yes
5: my hand will be upon you
6: amen
5: yes
6: na nidakira muno ku cost this desiragie furori uria uragikorwo furori uria uragikona ikeno mwanya mwanya na nidakigira maundu magithukagira mwathani o undu na ihinda ria guo kana ihinda ria ngai no rio riega
4: yes.
6: Amen.
5: Amen. No arethie.
6: No arethie.
5: Very soon.
6: Agikono ithwe tu gukwa tugithie thutha uyu.
5: Ona kira kigiriti athi. No marriage certificate.
4: Hey.
5: Iyo tu.
4: Hey. Yeye kira kigiriti. Yeye ni kigiriti athi.
5: Ni.
4: Hey.
5: Ah ni unajua nataka kukanga huku kukalisha. Na ru stay si.
4: Ni jamu heka mufago.
5: Mulele.
6: Kogwa stay si abia hike.
4: Never dia kire aha.
5: Kulika.
4: Na de aha. Amuthikiriria.
6: Aha.
5: Kulika na ndo abisa ri. Stay si no mudu agire. Iyo tu. Tomoni neo dikuregera ku.
6: Na nona niye. Wahiyanyo. Niye negiatweka presiding minister mwega mono.
4: Tiku wendera uga.
6: Wohiki osio.
5: Ogo rati ya Stacey.
6: Na dina maruwa madhirikari.
4: Yes.
6: Igwe Stacey. Nona niya dora. Dina maruwa madhirikari makuheana. Rodharu wa kihiko.
4: Yes.
6: Na neguage thie.
4: Yes.
6: Na tikia one time. Nikia utura.
4: Oye oye nukia kirea.
6: Ogo nukwenda. Waki uga doge. Stacey ukona thia.
7: Mkukwendi one madam.
5: Yeni fata fata hizo tio zie.
3: Ni akudumu.
7: Ah yes. Ekogia.
3: Okay.
4: Alegero mitaboine. Reverend.
3: Yes.
4: Thank you go.
3: Omuthe thetwe ni Jesu Kristo athikireria kwa ngoda twaria uhoro wa mwathani. Na njira ya gwikirira mwathani maundini mothe tari ugo kuhuana na togo twimicheini kuria wothe uri gwikirira mwathani mahinda mothe na gwari kiko kia ngai kuri na andu mariri uhoro wa mwathani thini wa Maraki ithatu kamuhari ni ga 16 na 10 ya mugwanja joke ngeithie kirima gya Shiloh Mountain of Prayers hari ya Northern Bypass Gomongo na gawito amurathime muno madiko ma ngai mekugatiriri Marakaine ithatu kamwari ya 16 na 10 na mugwanja na rio ritwa ria ngai witu rirogocotene na tene madiko ma ngai mekugatiriri aha hideo nao adu aria matiite mwathani makiaraniria mundu na rio ngi na ke mwathani akimathikiriria akiigwa uria materetaga na wacio matiite mwathani na macuranagia uhoro wa ritwa riake makiandikwo ibuku-ini mari o hau mbere ya mwathani niguo matuure maririkanagwo benefit maimirira makwaria kiugo kia mwathani in and out of season ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na rĩrĩa rĩtagĩrĩire kiugo kĩa ngai kĩroiga atĩrĩrĩ andũ aya makĩthiĩ na makĩaranagĩria nake mwathani akĩmathikĩrĩria o ta ũrĩa mũthikĩrĩria wakwa nĩ njũĩ ihinda rĩrĩ nĩ ũngĩenda ũndũ ũngĩ wĩkĩke ona no njũĩ no uge atĩrĩrĩ ti ihinda rĩa kiugo gĩkĩ no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ andũ aya maririkanirwo nĩ tondũ wa kwaria ũhoro wa rĩtwa rĩa mwathani atĩ nake Jehova rĩ akĩmathikĩrĩria ĩhihi we nĩ ũhingũraga wĩra waku ũkoya moko maku na igũrũ ũkera mwathani nĩwe wĩ gũkũ nĩ wĩtaga aruti ya wĩra ũkamera atĩrĩrĩ rekei tũhothe maũndũ maya ma wĩra ũyũ moko-inĩ ma ngai ĩhihi ũgĩka ũndũ wothe nĩ ũnengeraga mwathani maũndũ macio nĩ ũgwetaga rĩtwa rĩa mwathani nginya harĩa harĩkananĩtio ona harĩa andũ matarenda kũigua rĩtwa rĩrĩ nĩ ũrĩgwetaga mũthikĩrĩria wakwa mandĩko mekuga atĩrĩrĩ atĩ nake mwathani agĩmathikĩrĩria akĩigua ũrĩa materetaga nĩ kĩrĩra kĩrĩkũ gĩikaraga kanua-inĩ gaku nĩ ndeto irĩkũ cia waragia na rokorwo mũthikĩrĩria wakwa maũndũ-inĩ mothe andũ aya-rĩ no korwo marĩ andũ ahũthũ oro ũguo no ũkorwo kwĩna maũndũ ma magiaga no handũ mekĩrĩre maũndũ macio-rĩ magĩkĩrĩra rĩtwa rĩa mwathani magĩteretanga mwathani akĩmathikĩrĩria nĩ ngwenda njarĩrie mũndũ ũranjigua thĩinĩ wa kĩmera o gĩothe kana ũndũ wothe ũkoragwo ũgĩka nĩ ngwenda mũthikĩrĩria wakwa ũthikĩrĩria wĩ barabara wĩ kũrĩa guothe ũrĩkoragwo wĩ mũgũnda-inĩ wĩ obici-inĩ ta gwetaga rĩtwa rĩa mwathani nake mwathani ndendaga kũigua mũndũ ũramũgweta ategaga matũ make akamũthikĩrĩria toguo tũrahunjia haha mĩaraho ya ũmũthĩ-rĩ igũrũ rĩkirĩte ki rĩkĩenda gũthikĩrĩria ĩhihi kameme kũrahunjia atĩa ĩno ũcio ũrangweta na rĩ igũrũ rĩkaiga atĩrĩrĩ nao nĩ matĩĩte mwathani magacũranagia ũhoro wake aha makĩandĩkwo ibuku-inĩ marĩ o mbere ya mwathani nĩguo matũre maririkanagwo atĩ mwathani ona ũguo akĩandĩka rĩtwa rĩa mũndũ ũrathikĩrĩria haha akiuga angĩkorwo no atige maũndũ mothe athikĩrĩria kiugo kĩa ngai angĩkorwo no atige ũndũ wothe arie ũhoro wa ngai ona korwo nĩ kũrĩa tũrarĩa nĩ tũgwetage rĩtwa rĩa Jehova ona angĩkorwo nĩkĩo ũreka ugaga rĩtwa rĩa ngai ĩgwetaga mwathani ona hĩndĩ ĩrĩa gũtagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa wĩ maũndũ-inĩ maritũ-rĩ gwetaga rĩtwa rĩa mwathani ona ũgĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ-rĩ ĩraga mwathani nĩwe ndehoka mũno nĩ tondũ nĩ njũĩ angĩkorwo rĩtwa rĩakwa rĩkwandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ nĩ rĩkwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo angĩkorwo rĩtwa rĩakwa rĩkwandĩkĩtwo kũrĩ andũ arĩa megũthĩna na arĩa megũthinĩkana rĩtwa rĩaku rĩkandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano nĩguo ũtũre ũririkanagwo mandĩko ma ngai mweri wa 17 mekuga atĩrĩrĩ aha
1: Na ke mwathani mwene hinya wothe kuga atiriri acio ni omagatuika andu akwa haleluya ati andu acio magwetire ritwa ria mwathani ona riria mari na maundu manene ona riria matongire matiariganeirwo ona riria mahonirio no mathire nambe kugweta ritwa ria mwathani ona riria marutirwo kiaraine matiariganeirwo ni magwetire ritwa ria mwathani mwathani akoiga atiriri andu acio materetire makigweta mwathani Adu asio ni magatweka adu agai. Hallelujah. Nekwada kumenyithia muthikireri ya wakwa. Gotire kendo kengi gotaithora. Taretu alia mwathani. Nekole adu megu watairua nethe. Na madikone maragi ya wega muno. Nimakaga ya mwaki watene na tene. No adu alia magakuro meigwete. Maguete letu alia mwathani. Adu asio ni makahonokio. Adu asio ni magatweka adu agai. Na mudu agetweka mudu agai. Gotire hede oragira mudu agetweka mudu wa ngai mirango ne hingo kaga mudu agetweka mudu wa ngai niagiaga na kirathimo muthikireria wakwa ndiha hukwiguithio horo wa hinya wa ngai na gukwariria ati mwathani ni athikagireria riria riothe uramugweta kana nikiureka mugwetage ona ngikoneki uraigwa mugwetage maandiko mariga atiri andu acio ni magatweka andu wa ngai aha gama tu andu kwa kiobe muthenya uri ngeri farifa muthenya uri Jehova keri farifa ogwo ni atia riria ngokira gutuanira cira andu acio ndikamatwira cira wa kumanina andu acio ni ngamathara andu acio ni ngamatu andu akwa gutira makania kana hihi ngora ine yaku na waiguaga we murituhira muno riria urenda kugweta ritwa ria ngai gutira makania kana ni wa backside re no kiherera ritwa ria ngai muthenya Raiga atirere korwa wamenya ne kurire twa rimwe ritagwo ritwa ria mwathani riria ngai akiarifarifa akuwe ifukuria keria itwero ne kuri mandu makaririkanwo Jehova ni akoiga atirere andu acio ni akwa mandiko mararikiriria kuga atirere aha Nige nega maigwira tha otoria muciari aiguagira tha mwana uria omutungatagira hallelujah ati otoria muciari aha aiguagira mwana uria omutungatagira tha ogwo niguo Jehova akaiguatha ogwo niguo mwathani akaiguatha ungigakorwo wi hatikaine ni akaiguatha werekeirio mugwe wa kuninerwo fara ah ni akaiguatha werekeirio mugwe wa kuninwo wirainĩ ngai ni akaiguatha Where a kaido korwara merimo ya cancer na merimo ya eduaragado ya memito kweta honaguo gainyaga kuigwira tha ni ngwenda njariria muthikireria wakwa thini wa nyumba yaku thini wa ciana ciaku thini wa mutumia waku thini wa wira waku ndurabatara maundu mangi ndurabatara vituko nyingi urabatara o ritwa ria mwathani weta ritwa riu ria mwathani ni riri tumaga wiigwirwo tha na maandiko marikiria kuga atiriri o muciari wothe ni aramenya kirio ndiroiga aha ninge ni ngamuigwira tha o ta uria muciari aiguagira tha mwana uria mutungatagira I know mundu uria unyitaga kindu akahe muciari muciari wothe uroragwo ni mwana wake fulani akahorirwo thimu akerwo mami uria kuo baba uria kuo ndungenda kuigua mwana ucio ni onete uru ni ugeragia na kio mwana ucio onake kwaria kigo gia kirathimo ugwo noguo ngai atangirora uhoro wa waste of time ngai ni aramenya ithaa riri ria miaraho tumunengerete mathaa mothe tukamwira mwathani twi guku tondu wa kugweta ritwa riaku turi uratuigwira tha muthikireria wakwa gwetaga ngai ona hindi iria riothe uraigua ta utari na hinya ona kono waga undu ungi iraga mutumia waku iraga mwana waku ona magithoma imeragia atiri ni kuri ngai uturaga matu-ini ngai nake ni arithikagiriria uria waragia uhoro wake aigua uria waragia agakuigwira tha o ta uria muciari aiguagira mwana uria mutungatagira tha ngai witu amurathime na muririkane kwi ngai tu ngai umwe uria uturaga muoyo rekei tuhoe Mwathani we uturaga muoyo ni tukwenda gukugweta twi guku kameme tondu guku ngai ni kwaheanire kanya ga kugwetagwo tondu tu wa gukugweta tha ciaku ciroharuruka tondu tu wa gukugweta bururi witu ri urogia na kihonia kurogia na thayu kurogia na utonga tondu tu wa gukugweta ri kuria turandikitwo uhoro wa gikuo ri ni kwandikwo gutura muoyo ni tondu tu wa gukugweta Jehova ri o turi wathikiriria andu aya magi kugweta ah gukiandikwa ivukwine ati adwa ya niakwa na nimego tura maririkanagwo ngai tondu wa gukugweta Jehova tutinagweta ndu ngigoko uratuma maundu maito maandikwa ringi tore watumire Ayahudi maandikirwa gutura muoyo hendere gwatwitwa matwa makoninwo ithe witu wa matwine etikira guturathima etikira guturathimira bururi uyu na Kenya yothe ngai etikira gwika maundu manene kuri aria mararuta mawira aria me biashara ine ngai nitugufatara ugwete ukiuga kimwe iguru riao ni tondu wa gutuhe kanyaga gukugwetaga miaroho ya muthi nitwakenda muno Jehova urotutetera theine wale twali aku ngai uroturathima uratuhonia uratuohora ni tondu wale twali ulika tu retwa ria mwathani Jesu Kristo ni wega ngai ni guturathima ni theine wale twali ngai the na ngai moriu na ngai roho muthe tukuhoya guo na ningi na tugetekia na ido na tukiuga amen.
5: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: Hallelujah.
4: Amen. Amen.
1: Amen.
4: Wow. Thank you, Reverend Kigo Kiega. Aratikuwa gerana kedo. Tuwezi yongeza anything else.
1: Amen.
4: Thank you so much.
1: God bless you.
4: Hey, you too. Mundo fatara kwa ria na weage kuwa na kukana ke kunyitatia.
1: Thank you, Wahianyo. Ni gora kwa Kigo gona ine gito. Ita kwa Shilo, mautino prayers. Mudenya wa Tuesday. Tuesday ni gora kwa na prayer day kana huduma day. Goragwa kukuma.

0: Data bundles zia kukuhotithia gwikara online. Urafatara okuleha marehi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kumenya maingĩ nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwa Men na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ. Guoka nĩ thabuni, kambuni ciothe ciaragia tu ũhoro wa gũthera. No ushindi, no guo thabuni tu wiki, ũrĩa wĩkũranĩire. Ndũbataraga gũtanduka nguo kwa ihinda iraya, na ũrĩkagia na ihenya. Kũmenya maingĩ megiĩ ushindi cream. Nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwa Men na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũka mũingĩ.
1: Nĩ thaa inyanya na dagĩka 48.
2: Mathaa ũkĩmenyithio nĩ thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County ĩtongoretio nĩ His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩkũmenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginya tarĩki 31 May. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya county gũtwarithia na gũkũria mĩtaratara ta waki wa natharĩ ECD 512, mathibitarĩ 6 ma level 4 na 26 ma level 3, kũgũra dawa na macini cia thibitarĩ, gwĩkĩra thitima cia sora mabarabara-inĩ na mathoko, na ũheani wa indo cia ũrĩmi. Kũrĩha, cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ũndũ yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ũndũ na rithiti ya mũico kũrĩha. Nĩguo kũheo waiver, no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya County Cooperative Bank kana M-Pesa Paybill 416-2022. Account ni invoice number. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Neguweki dira ka motabo inewa kameme kayokamu igi. Kameme kayokamu igi. Murata waku hakui. Tojitaneta ta gamu nakiraka. Kameme kayokamu igi. Woko toko hika, neko hika, naguwekiru obete. Kameme kayokamu ingi. Gotwe kania kagoku, kerigu, bogoini, karafai, gedhieri, katuduguru, goko maroiga, kameme kayokamu ingi, nesheshe ni maguta maguta.
2: Negwa kameme kayokamu ingi, mugeni bito ni areketi ya gwekinya, no doire wito metaboine, nego gotuga, na gotuga kiyogi yaku, ule awati doge. Tugumania, halo, halo.
3: Halo, halo.
2: Ohoro waku.
3: Kwega pio.
2: Oshio ne Isaac Idongo.
3: Ucho na Isaac Idongo.
2: Isaac Idongo we mwana oreko?
3: Ndiha baba dogo Lucky Sama.
2: Aya Lucky Sama. Netumweda mwono niku shagora kameme na gotu dhikirelia.
3: Yes, yes.
2: Watida ati omothe.
3: Oida atida na dhayo.
2: Na dhayo nekuga ne watida okihanga ne wona kanyamo ogeralia.
3: Na atida gefaro watoro dige kuwa na adudhireu.
2: Aya ne jesi adudhia hale Lucky Sama ne dame ona.
3: Edi.
2: Negocha vawira wa maito.
3: Aya, roira no gija torita ali hone kerari. No gone kurazi ugo koma.
2: Nagokiomaga wa maito ne dona ne wadhi hale star 447 hash otuko.
3: Dadhi hale star 447 hash.
2: Ehe.
3: Dahi nya boxi na baida la toi.
2: Ehe.
3: Adelako ya gerete tigogu ora uga.
2: Kai, ne ora igwe kawe modo mokenu wa maito.
3: Heri voti da mokira hae.
2: Ehe.
3: Ora deori ya doori ya wakaligo aya wakaja atetia.
2: Ni ora tumange ne.
3: What
2: do you mean 185,000 Kenyan money hatire gaja?
3: Oi, ni ndio ndio da nyita bia ta isi motorere ine wako cie hamwe.
2: Oi, iria wana nyita nyige fi dongo bito ne cigana.
3: Oi, ira kaka faro da dieta ka yo giri 15 ye.
2: 15 ehe.
3: Daba kuiga duvikado haho, thodo daba gwitirwa ga skodi ha daba kuiga duvikado.
2: Kahora reke tukirikangie nigetho thie na mbere na wira riu ri, na ndio kana ni ukurutika, besa icio woi gai.
3: Ona ndio ka ndio guthie ka thodo wa riri. Ona dikire mu maku thiginete.
2: Ni wane itefae wa maituri.
3: Ye.
2: Icio gucivanga atia ma, ici ni ciige hana riu ri agukiumagarite na uri akumite na uri guikarite ta bururi. Wa riu madhafu na riu tarenge ona uri urakuwa ni urageria kumwongerera customer cira uga atia muongerera
3: uri ndungi kiongerera customer uri umenyerete kuona tora ka tena riu andu marerio matikongerera maguta thogo riu ndi wakwira riu urageria kuongerera mundu ga 50 takau agakaya ugakiona atiriri andu ogitige bia kabothio mundu robu ari ogukimundu robu utegere Titi ugishoka hali ugishoka ugishoka na mudhi.
2: Na dina nyita wega, duthio wauga ne yaku? Kana ne ya...
3: Duthine yako ne yone modo.
2: Ne kugari wa maitu ne turagura duthi ito.
3: Kekeke kuhire todu, ona duthi siye na goro no gaino yego keda hithi ya ino. Ona duthi ye wanuna itegothie meri. Korago ona kaboksa, leuno ona leu, ado, leuno ginyotu walira mwene. Viri 50 pa day no riu ndona riu ona ni ngugia na kanyamu ndiri menya riu ni gakona ona mama dagithi kumwira nde gugikena taki
2: we ni wakuru kana riu mama ri
3: uruga ati
2: ni ndiramenya riu kanyama ona koro mutirega ma
3: kira ndari ngone ni wendo cio tondu hi ni wendo munene muno
2: ni ngai munene wa maitu kena ndukarire wa maitu ndukagia na kieha ona koro ni maithori magikeno
3: mbia ta ici itarĩ ndanyita tondũ ngoretwo ngĩgeria tarĩu ndarigagwo ngai tarĩa makĩrĩaga ngakĩrigwo atĩrĩrĩ kaĩ niĩ ngagĩka atĩrĩ ndigegũgĩ wĩra wakwa ndĩ kuoguo no mũritũ tondũ mwene wathiĩ kũmũhe tũcitũrĩ ndara no arakĩmaka
2: ngai witũ arokũririkana ngai nĩ mwĩhoke ku gũtirĩ thome atoĩ
3: nĩ maithori ma gĩkeno tondũ niĩ kengĩgĩkwĩre
2: oh lord
3: ndanyitwo nĩ kĩũndũ tondũ nĩ wamenya rĩu ũrathiĩ kwĩra mwene kaũndũ akarigwo nĩ atĩa mũndũ rũme kwĩragwo ndakĩrĩraga ĩ
2: nĩguo nĩguo
3: reke njuge nĩ maithori ma gĩkeno
2: congratulations my brother niĩ mbeca icio cirogũgũteithia niĩ ma ngwambĩtie na ngia ya igũrũ nĩ ndaigua ningĩ ta ngũinama kidogo ti kũinama kũrikĩra kidogo no nĩ ndĩramenya nĩ harĩa ũreciria ma ũrĩa rĩu wakũrũka
3: ndonathi hingũrĩte ndahingũra bo ndauga atĩrĩ ngai togo ndakĩhingũra mbia cia karia karĩa ngũgĩtigĩtie kũinũkĩra na ciana hwainĩ no ngai ũmũthĩ no ngai akĩhingũra njĩra yakwa ũmũthĩ
2: ĩhĩ tugaga rĩu nĩ iria mũndũ atigarĩtie ndũkanahingũre cia gũthondekera kana cia kũrĩa
3: nĩ bahati ngugaga rĩu ngĩthiĩ gaskundi ngĩinũke ndakiuga atĩrĩ akengerie mũnyaka wakwa ũmũthĩ ndauga ũmũthĩ nĩ ngũhingũra ngĩte by the ndahingũra maita me ndacoka ndauga atĩ tekengerie rita rĩa mũico tongo nĩ ũguo mũnyaka wakwa ndamba ndathaka
2: ehe
3: ndathaka maita merĩ ndauga atĩ tongo ekethake ĩno ndathaka namba one
2: ehe
3: ndacoka ndathaka namba two ndauga tongo mbia tongo igĩtua kũheanwo na ni tongo ngũgwĩrĩrwo harĩ icio ithatũ nginya namba ithathatũ ndahingũra rĩu ya mũico nĩguo ndathaka
2: ũguo nĩguo ngai ĩkaga andũ ake rĩu niĩ ngũkwendera ihinda rĩega wa maitũ wauga boxer no ĩgũrĩke na ngiri wa naite bae
3: no ĩtigĩti tondũ nĩwona njerũ tha ici nĩ merĩ na insurance na kĩ nĩwona ĩthiĩti ĩrenda merĩ no rĩu nĩwona ona ũngĩkĩgũra ona ngoo ti njerũ ũguo biũ nĩwona nĩ ũkũgũra 150 na gathate bae gaka kangĩwĩke maũndũ nako
2: niĩ rĩu rĩ ngũhoya rũtha heo namba yaku system-inĩ niĩ ngũikĩrie cia igũrũ iria cikũgũra nduthi njerũ angĩkorwo nduthi ĩngĩũka kĩ 1k
3: nduthi ĩgũka merĩ ũguo nĩ igũrũ nĩ nguongera cia insurance
2: kuoguo icio nĩ 15,000 Kenyan shillings
3: ũi na mũrathimwo mzima mzima nĩ tũgũthikagĩrĩria ona andũ a nduthi nĩ magũthikagĩrĩria haha
2: thengiũ mũno
3: mwĩma ndĩ mũrehete kĩhenjo rĩu tene tũrarigagwo nĩ atĩa mũratũire mũhũrĩte nyĩmbo
2: rĩu nĩ tũcokete na mũrurumo rĩu gĩthaa gĩkĩ wa maitũ
3: ai tũrakena mũno mũno nĩ gũtũtwarithia ũrĩa ũratũtwarithia wega na ngai akũrathime mũno na ngai atũũrie kameme
2: amen amen na nĩ ũramenya no tũkĩmũrehagĩra nginya ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa madaco
3: ũi nĩ mũteithagia andũ mũno ĩ
2: yes na ũmũthĩ tũraria ũhoro wa ũtongoria
3: thengio thengio nĩ ngũmũthikĩrĩria
2: thengio mũno ndũng'ũ witũ ndũkĩngeithĩria jeci ya lakisama na wenda ũcio ũrotũra
3: nĩngũmageithia othe haha
2: thank you thank you
3: ona ngũkoretwo ndauma hanini ũguo na ndirĩ haraihu nao
2: mageithie
3: ngũthiaga
2: thank you na ngai witũ gũtirĩ thome atoĩ maithori ma mũndũ rũme matirĩ itherũ na ndũng'ũ witũ ona nĩ athire he mũthikĩrĩria nawe tondũ nĩ tũrĩire ndagĩka mũno na mũgeni witũ ararigwo nĩ namna gani no aranjĩra we nĩ kũmũ waigua mũndũ agĩkena nĩ kwagĩra *447# na we mũthikĩrĩria no ũkorwo ũgĩbanga thutha wa ndagĩka 18 ciroka ngũhingũrĩre special bonus ya ciringi rĩu ngiri 9,500 harĩ andũ 100 a mbere wĩbange ũtukũ nĩ bonathi citarathira ũkorwo itari-inĩ rĩrĩ fungua box jicindiĩ chapa
1: gakua rĩngĩ
4: nĩkĩ oraga ningĩ
1: gatarĩ gathimũ karĩa gakwa
4: kaĩ bado ũtũmagĩra thimũ ngũrũ wa ngarĩ
1: ndĩraruta kũ mbia cia kũgũra thimũ njerũ tha ici
4: na nĩguo thimũ ciagĩire raithi
1: kũ
4: kotaiguĩte ũhoro wa sokomurwa sokomurwa rĩ nĩ thoko ĩrĩa ũregũrĩra kĩndũ na thogora wa thĩ biũ ũrĩa ũtarĩ waiguĩka
5: tiga gwĩtanga na gathimũ kau gaku gakũrũ wĩgũrĩre thimũ ya smartphone na ya kĩrathi na thogora wa thĩ mũno makĩria ũhonokie mbeca nginyagia 99% kuma gwa soko murwa ingĩra thoko o rĩu na tigiti wa 50 bob gũthiĩ na igũrũ nĩ ũhũthũ hihinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku soko murwa kila kitu kwa bei yako
6: kila kitu kwa bei yako Ndugetikire kuriha transaction fee sheiguru ugituma besha thishieja. Urina Sendwave wallet, no utume USDC digital dollars na muigana oria umwe wa US dollar na rua no te kurehio kedu kuri family na rata fururini wa Uganda na mafururi magi makirie ma igana rei kumina emwe. Durari hiyo transfer charges na gutire na hidden charges ni wallet to wallet transfers secure share na rua na mituki. Kufad wallet yaku ni simple kuitukira M-Pesa norio ratumira ahote kuruta besha na local currency. Kana ni family yaku uratumira support besha share emergency kuria school fees ona kana expenses ishia omu denya. Sendwave wallet iratuma cross border payments shituike hudhu. Download Sendwave app umuthi na utumire promo code kameme. Aguro ni ritaria kuria bere kuhudhira Sendwave ugetumira promo code kameme nurahe $5 iria ulea kiriru wallet ini yaku wa deposit $10. Ofeno igadhira tariki mirogo tatu June. Sendwave wallet, money without borders, moadho na mitaratara kuhudhika.
7: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda dhini wa wedi ya wangodo ni marakura heramu ya kwa kugivya dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Ladri Limited netokega agarana gatha ya Dennis Nago ni wadhoita metabo ini ya kameme kayukamo ige.
2: Gukone kwa kameme kayukamu ige na korea kwa mosbets ne mosbets.com. Udoka makia tere uligi nene gitaro inikiaruraya nishira ikuru keirio ishuka asha. Hida inereri na uhotego dhie korea kwa mosbets.com. Ukoro ogitha kakidu getago avieta obokia gategega aku. Oho kuina midhako ta JetX, kuina live casino, kuina virtual games ogihota gukenera kwa mosbet. Ni odo muhudhumono ura download mosbet. Bet app hali ya dhini wa www.mosbet.com. Hali ya gigo ine ya rureda ni ukuona download Mosbet app. Na wa download Mosbet app uraheo shirigi mirogo itano ta free bet. Oho dena do ikumi dira ikiria giri giri weo kuyade kithia. Agekoroni uko download app weyade kithie. Kanothi hali ya www.mosbet.com weyade kithie. Ni uhoro ulea ogo shogereria gorogi kune gereria giri giri. Verification code message area ogo ikerio haria domera haria 20014 goroge gego ikeria otuko turauga kambi ya ushindi ni most better ukajitaga dha dogoria mzima mzima mudhoni wa waina ina ne guko huteri hauga vere ya teo tukua umothe ni tukukuro tukirunga shiegie furo liwi ito shiegie beojede no togoria no tukua umothe tuena motogoria beojede mudhuri ti diwe kana toko mwetane mwanake mudhuri niyago tuwira yes waithaka wakenywa umete okorea odhaya Nyeri County number 19 na nwa raro rwerera gete kia MCA korea mwena washiga akore tono shaba umune ne muno okorea nedaine netukore tutuki mwona akialia na ushaba atari naguwaya no, no toko mwenya na makeria ona tokerunga shige vuroli na ulea vuroli wito urega liura yes karibu sana waithaka wakenywa.
8: Thank you so much mzima mzima.
2: Yes.
8: Nida shoki ya galo anegu kejita kukuwa kameme na gakigu wa genete na gishoki ya galo makiria ni adhikiriria area mneju imanato adhikiriria ngogo na ngogo.
2: Right.
8: Yes.
2: Ukorogo na adhauti jega muno na neju kireobo memere kia kudo. Gotiganete. Anyway. Thank you muno waithaka wa Kenya.
8: Yes.
2: Na guhodhera shiugoishi.
8: Eh.
2: Idhue netoiraga goro.
8: Mhm.
2: Wabia.
8: Eh.
2: Goka haha.
8: Ehe.
2: Kwajia kugweta gashagua gushiria kamera noyo kemweno yo. Twambiririe wega.
8: Eh.
2: Ithue nituiraga ngoro wabia goka haha kwajia kugweta gashagua.
8: Ehe.
2: Ucio na ciama icio ciake ciamatu.
8: Eh.
2: Ni ugutuiria ngoro viu. Uyu ni uge waugirwo kundu. Nyumba ine imwe ya mohoro ndetwere ya shungiririe mumuruko munene muno wandu na andu magikumithia ndeto eno no ciugo ici ni ciracokire ciragwa kana njira nene muno makiria kanini na kanene gataroi wa ithaka wake nywa aramenyeka no no nyende kumenya atiriri mutaraini atia na gashagua uria ni mutongoria wake amakia DCP former deputy president.
8: Thank you so much mzima mzima nego kiambiria gifidi hau na nwake didikani ya horo waku iria goro ndake thira hado o harikazi nisi sianyu o nyoba inisi ya mohoro o ndake thigo kiaria ngikirigo kaingi ukireko na ndake na kuigua we ndurake ira goro
2: ndie ndira ira goro Ah, die desawa. Uko dira ira goro desawa.
8: Thank you so much. Ni ukiguo guo. Na njirikite kugithia handu ngakiguo ni maraki ira goro. Ona makiuga gacagua. Ugakimenya ithwe ona no try gwagwita gukuringi. Njuge rigathwa gacagua ni mutongoria jamba na ni jamba tukiendete na toni akuritwa kirwirira haki ya Mukenya. Riri andu marahihinyo ni umwe we sacrifice ri akiguo akafaingatwa thirikari-ini. Akirurira kihoto kia mwananchi wa kawaida. So diari na uru ni eno gitungati da gitetagira na ngiraga mumemereki uri wa kinjitete ngimwiraga nie ndugamite na rigatho wa gacagua ngirigwo kai kugogo wa kiragoro. So thank you so much. I ko kama mutu ya kiragoro
2: ndithaiwa
8: nda kimenyekire muno Kenya ngimo gwa kiuga tondu thaici umuthi ungithie ari matuthikiriri ni jwe kama mene raigwo kundu kuige muri ma Kenya na nginya jawa bururi tiya doi gimatoe wa ithaka wa kinywa na njokerie Kenyans gatho nyingi muno ni aria manduireire social media aria maiguire ruo ndarwireirwo TikTok get ready ginya gite kia kweri ni kuri ngai matwini
2: akiri thayo wa ithaka wito no twende bere bere ona tutana runga ciegie beu jethe ciegie kuria shinga kana uria bururi urega riura twambe tumenye wi mutongoria muthembo uriku
8: wabere juge de mutongoria witikitie witikitie ma odi wanabere na de mutongoria mwihokeku de mutongoria mwinyihia de mutongoria we na kioneki makiria kuri andu ethi na gutigirira ati mathina maria mathina gi aciari aitu kuri icagine ndi mutongoria wetiketie mathina macio no tumanine as long as no tukorwo tugicagura tongoriria magirire matiteke bururi uyu mzima mzima.
2: Alright.
8: Yes.
2: Aya derona ndo ingi muno muno muno makiandika haha ngugeithie ngucire uyu mundu wa andu orofio
8: jesine nyige mudu guko
2: ye ihurite guko
8: e ndi horo ama
2: no ni tuguthie na mbere hito kera na geri haria 20014
8: yes.
2: Orohamwe na Kameme FM official na heki uria tu uri haria Kameme FM official tu uri atiriri ni urona ta beo jithi magitongoria wega gukira atongoria kuru na kiuria gikigoka atiriri we ukirora ri ni urona ta beo jithi mahetwo mweke makirio na thirikari iria tukiri
8: kiuria kega muno kiu mzima mzima na ni wega njuge ati ni kwiragwa ati abeu jithi ni watongoria rucio na nie ndio mwari amara kiuga waithaka leo ni weli turucio ni weli turucio muno waithaka ni ugatongoria rucio nie ndio mweti kitie rucio ro beu jithi ni rukinyu na nie ndi na ma ati ari amara gituthikiriria ni monete bururi uwito kwina atongoria ethi mana thuruo tuko na thuruo atongoria ngirora ta we have leaders like ni wega convention for my for makieni MP kanini kega ni amwe manathuro mari andu anini muno the likes of ground mudu gito Johnny Metho ni senator wakuria nyadaro kijana mdogo mudu randa rivira andu ake kwina andu nini jitikitio tongoria wa andu anini na ni wega njugi ati kiria turaga makiria central Kenya murima then ole we murima wito ni horo wegie kwa mentorship atongoria ni maregeta commenta andu ethi ati muthi uyu waithaka kiruga magitikia mubuge ungeigwa andu makiuga waithaka bohorere reke twabe hari muthuri turonire mukindireku so uhoro cio ndenda tweherie na tukirora makiria no ria kiuria kigie kana thirikari no ni tabulite be ujithi ni hakwo ni nguga ati wa bere tabulite be ujithi guti undu wa ndirona thirikari no gitambora wegie young people todo gira githomo ni kihitanu makiria kia university aciarithia ici harambe cia githomo ni nyingi muno so uhoro wegie gutambura mbeu jithi darora ni ndirona kindu
2: tanyitiriroro hau tobe tuthie matukaine ni turacokereria
9: na kuhuthira data nyingire uraigirira bet download Mosbet umuthi kuma kuri Google Play Store no kendre app ujaga itego guthumbura na ndirahuthira data nyingi ni huthu ati irahuthira 11 MBs na oho ni huthu kumihuthira go small win big download app ya Mosbet umuthi kuma Google Play Store kana Google App Store gambling ni addictive wajibika strictly kwa waliona miaka 18 au zaidi regulated and controlled by the Gaming Revenue Authority license number BK0001103 Mosbet.com karibu kambi ya ushindi.
10: Rĩrĩa ũrĩ na thimũ ya M-Kopa, to thimũ tu ũkoragwo nayo, ũkoragwo na mweke wa kũheo loan, ũkandandũra biacara yaku, na oho ũkaheo kava ya thibitarĩ gũkũhotithia kwamũkĩra ũrigiti. Na to ũguo tu, ũkagĩa na kava ya thimũ na data bundles cia gũkũhotithia gũikara online. Ũrabatara o kũrĩha marĩhi maku ma M-Kopa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũmenya maingĩ, nĩ tũkĩarahũka na Gatonya wa Mbogwo Men na MC Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayũka mũingĩ.
2: Na kule kwa Mosbet gwerire ni kambi ya ushindi, download Mosbet hali ya gigo ine ya ruredaruru wa www.mosbet.com wa download free bet ya shiringi 50 wa berilie kubuki ya gategega kuhau na ukuroke igirira bet hali midhako korago hau ya guthiururu kia tumifara na niko corona spins igire free hali theni wa Mosbet na agirie motuku na gredi wa berilie hali account ine ya kuwale tine ya ku koro kihigika. Na hena ado dira heire mangoto le mudanya waira ni dira menyo nogo koro gimetha. Isha iku he goko ni wa Kameme Kayuka Mwige.
11: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
12: Dhahabu Land Limited mena mugunda developed neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore na nyuki Rumuruti Road na no kilomita mwe kuma faraya Dana. Area vyete Samuel Eto'o Football Academy. Nyokuhanirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dio na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu. Wale hana installments dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana. Buku broti ya kuomodhi. Huradhimo 0707-177-177.
13: Nufaika na dhahabu leo.